Ang deng cari bang, ning kehang alunjir kirot ang deng longpen. Adun tu sarthirong pi kilun alun. Alun alam ti nepan nang dude asami. Tangte arjik senang, sarthirong pi kilun labang solunjir.

Ang deng chari bang ning ke hang alun jir ang deng long pen adun tu alun bari rong parpi kilun alun alun alam thi asingkan singkan kache song la per biang bong tang te arjik senang lunjir ang deng long pen adun tu bari rong parpi kilun labang solun jir.

Lok yakasmani gohati moha bohu. Ang deng cari bang ning kahang alunjir ang deng alongpen. Adusi alun. Pokhila litipi lepen maniktisu atung kilun alun. Alun alam thi nang ning dumanang mati yong wajik lola. Tangte arjuk senang. Ang deng cari bang ning kahang alunjir. Kerot kapitak ang deng longpen adusi alunjir.

Lapana pona letum akasmani gati mohabahu karbi ajai megalong pen ang deng ceri bang ningkang lonjir ang deng lopen ason son a lonjir arjulong itanglo Don Marley non studio por por pai pliram nitong ke plank po la si karbi ajai meg lapan si kang ton iklo pinable a por pen ilitum cetong tulnang nilita thoriglo tu betagbe kurwang thu